0: Jawaba, omuli simu baby muli wadon.
1: Subana a farafani loto gubunu metel ocha jogloto kidiglo ble gubunu ge kran chuli de itumo medunga nyoro kidiglo to bunu ge hani pa de gimbo asobe pere sonsoni mbimbunu mamotofu insindume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blaga bunu ge klani ilol maso tabinle ndinku igbaleku malayi ndiye munu mamatofu insinume tu busu sangsoma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi gani nga igbala iyerwa malayi gani igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye gani igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yevo busu nasaga kajangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani igbala misubana gani igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fawla fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani ilayagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi misubana misana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpele mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebon nsumo wala ba barwa ngona tangi ajabali na farafanyi

tugu zama sobel wene bal ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don ye ge on bi hi u zama zizi paga jo dugu holin den da ti tene pete ge sobel wene bal ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minisi we jonne tonu dala fitu meyo yoni nisuria badamno no position rodo.